Nami na bubu no. Na obedwini pebi nso agudam pa. Sadia beya wi edie baba. Sadia beya wanu anyam ba hren. Amansa ba ton kanti. Awurade adin kurim dia ba jire bi ba bo. Na de akocha dia bi ba shawa. Ubenya fa hudie fa hudie fa hudie pa. Na wuji sei. Wuche wa kwaduro. Wachim ni kani ya behu wachim kuduro. Sawutu la uradinya nko pawa. Ah. Adia soa blu wa huwa dene wantia siya so. Ya kwa adu njiyasa.